0: Oya gbogbo ara le gbagede ope ya o nitori pe gbogbo ole gbogbo enji gbogbo apale gbogbo ogo gbogbo ejo ti olodumore na ni e ko soke fo ni bu ara wo yi meji loke ke pariwo go go go go go baba labi ya mo yin ta fi se olomoran gangan ti de o pastor fakaye mane ni mo je mama bo se ngbo mi lowo lowo Ajalu of ajalu bi ko ni jalu o baba mama ara bi si oye beru ki eru to de nitori oluwa fu ni emi eru bi ko si emi akin won lo ma so mo lo o ya tete so fu owu pe olorun o so be won lo ma taduke awu esen o so fu owu pe olorun o ba so be lati ipile se wa won lo ti ma ku woni kan o ya tete rijete olufe iwe Jeremiah chapter 29 verse 9 oluwa lohun oran se bi si obi ko se si ayo nitori na bayi loluwa awon moguwi omo re oni sonu iroyin ayo lo ma gbo lori omo re bayi loluwa awon guwe oni po rere lori omo oluwa awon ogun lo ran mi si oleni wi pe oni faragbaruwe lori omo iran oran iran bi ko ni se sori omo re ise ariran odi ko ni pale omo re ise weju weju odi ko ni dan lori omo re oluwa yo gba wa tomo tomo o oni ko so wu awon araye rorun le kan soso oni se konje bi ni bi to tin ka O ni rogo awi fun o ni ogbo awon riran odi ko ni je roro lara iwa tomo re ayo ni ti omo re male o ni si leya tomo tomo olorun yo ma to lori awon omo re pekele pekele omo re o ni je gbese lori omo re ati sami o ni ko so wa riran odi bayi loluwa awon moguwi Jeremiah chapter 29 verse 5 e ko ile fura yin le si ba gbe ibe to ba gbe oka fura re lo je isu ajara be omo re ma loko laya loju re Wari aromodo mo re sister ninu leyi bibeli mo tele eni diku tomo tomo o alafa je ko ni fetan tu ile re ka isi alala odi baje lori awon omo re aye wa tomo re jade labo igbekun baba to joko lori ite ko ni je ka ye ori omu ayo ni wo omo re beto sito o omo re oni daran aye omo re oni do ma gbagbo omo re oni daran awon agba o omo wo oni do ma danwo ayo ni fomo pa lekun Ayo ni fa mo poro re omo re oni ti aso aye male oni ri banuje latara omo re oni le olore lara omo re ayo ni soju ayo omo re siwaju omo re ma mu eyan mo se oko ta oni ba loru le yin o inu omo re yodu lati se ife olorun oni pe isoro sinu ewe fun won lori omo akeke aye ko ni tawon omo wa omo re oni di arisa ko ni di aripo se lagbara olorun omo re de ma ri ise yan ogo ti won lori nile baba omo re lo leni o ogo ti won gbari nile iya re loruko Jesu ayonda re fun awon omo re iya na ba mi oluwa ayonda re aye omo re yo san tutun ogun se lara iwa to omo re leni wa bori ogun tomo tomo olododo re ko ni wa nkan reti emi oju kokoro ko ni bale omo re bi Judas wa ni riri ayo lori awon omo re orun osupa yo tu o lara tomo tomo aga yori kini oni roko ajade apere lori omo Awa meji lori mama ori re dori apesi ori re oni dori arukiri ori omo re oni babode ori akobi dori ola o dori ola ori yin gba kokoro wo leni o o ye ko lo nu le yen ninu odun yi oro omo re ma pada ja sope eni bori re ni bi yo yi le lori o igbeyan omo re ma dara egun aye ko ni gun omo re lese eni afiche bi ran si omo re ko ni dele aja mu ija kari wo baje nu le ile ni Ijọ wa latako Oluwa baje. Didun lo san so aye iwa tomo re ma dun. Anu juda mu awon omo re kuro laarin awon alaseti. Omo re aje eyan. Otutu ki meja ni saledo o ni ise san tomo tomo o. Tojo terun ile alaga ki gbe loruko Jesu ni wa ireti. Agbara to ja wari ake ninu odo yo ja wari ire omo re loni. Omo re di omo ola. Omo re di omo ola. Eni se o to tu saju omo re asiri re ma tu. Agbara ti eleni ni omo re gbojule yo pada da san o ni fe wa je wa ni yara kolobo omo re oni je tan omo re oni obo oni tuleke soro lori omo ori atesere oni takora won o oloyun lo bi malayo oni bi si olayo ko so ninu re jesu oluwa wa engineer ile agbara ya
1: mo dupe lowo olorun olorun to mu mi lo ipo loyun gbogbo ibi ti mo n de na lo n ri iku iku iku iku mo mi mi ma ke o ma se gbogbo e ma ni ko ma wori pe olohun a mu mi lo layo ma bo layo mo sa lo bi ti mo ti fe bimo eni e da mi duro like 2 weeks. But monkey I'm moving like just Sunday. Monday no koja. Only pay or nothing la batoya or no shadi. Oba transfer mi lo si another place. Oni pa ma se CS fun mi. Mo sha ni gbagbo pe Olorun baba labi amo. Ma lo layo, ma bo layo. Ororo baba labi amo e, ma lo, ma mo mi e. Ngba to pe 4 months mi o lo clinic mo. Omi baba labi amo ma mu. Gba eni to fun mi loyin oni ko sowo. Gba ti mo de bi mo tona o sa lo. Mo pe daddy. Daddy gbadura fun mo ni pe ma ra anu gba. Mo ni mo ti gbo akara ni mo mi mi nta mo sha ni gbagbo pe iyanu a sele mo sha dupe lowo Olorun pe mo ri omo na gbejo laya talafia ti ope mi
2: iya oko wa de abai
1: oko ti sa lo mi o roko gba ke bi jo ko mo ojo ko mo lo wa lati gba yen na mi o de ri mo iya mi lo nti gbogbo atawon aburo mi
3: be to wa lojo iko mo
1: o wa o de lo
2: o wa woju omo
3: ise wo lo nse
1: Olorun DJ
3: okay DJ
1: lati gba yen mi o de ri mo
3: ara DJ le se ba on to se ba yen ni
2: chiki chiki chiki chiki chiki chiki chiki
3: bet o dana lojo to se ko mo
1: o wa lojo ko mo leyin gba yen ko de wa mo ko mo bo mo se nje bo mo se ko dana o
2: e pe
1: mo pe ko gba ago mi gan mo bayi
3: ko gba ago mo
1: ben
3: what
2: what
3: eni kan so ko ga o omo tawon kan wa kiri eni kan bi mo goju un video sa lo e mo pa kan wa ora mo sa lo obirin ni abi okunrin ni
2: okunrin ni dije bi o
3: gbogbo ta so iso mo gan mo
1: mo ma soro ti leti
3: be daddy e ti sa lo
1: be ni mo so fun o ka lo n fi anu mi si lokan
3: omo iwa de nla
2: amen jesus
3: omi iya dije wa wa ma gbowo yi ko lo ma toju e titi ti gba ti DJ Michael ma yoju ko mo we
2: dollar re o
3: gbogbo eni ti o se fun ni kankan
2: yo ta iya lomo lo
3: oh my god iran lawa o ma yo si omo yen
2: amen
3: gbogbo yi te ta mo yen lore e lo pade alaanu
2: abi
3: ko ba n gbo iru eleyi la ma ri gbogbo ijo loko wojo emi ori iru eri o o n se anu ni church o mike osilailo mike osilailo kodani kodani kodani kodani mo so
2: e da sile le inu nylon yen o le gba
0: wow mo le keri e na wa la ni ifo o ni awon koro mustard ti mo ko wa lati ori oke koro mustard e lo ma da sinu ororo to ba n gbe bo bole ni bosu bosu to wa ni ifo ni oguse ni bosu bi so fa lokada ka gbe lo si church amo fakeye ago mẹsan ni o wa rire gba tọkàntọkàn ni mo fi dúpẹ lọwọ gbogbo ẹyin tí ẹ ń dá ọrẹ láti jẹ kí ètò ìkó máa tẹsíwájú ọwọ yín ò ní rẹlẹ o ọrẹ títè ni mo fẹ kẹ ṣe ní gbòógì kó o dẹrí wípé ọwọ rẹ wà nínú ọrẹ títò nítorí ó ní àwọn ìlú àtàbúlé kan tá a sì ń gbé tó rédíò yìí lọ kò sí iye tó lè fi ránṣẹ ọba tó rán mi níṣẹ yóò bùkún ọ o ọwọ tó o fẹ fi dá ọrẹ yẹn tètè tẹsíwájú kí n gbàdúrà sí ọwọ́ ìlórúkọ yẹ wàá fi gba ẹrí ọmọ rẹ ìbùkún àgbàgbẹ ó yẹ ìwọ náà kò bẹ̀ sí ká láti èní lọ wàá dẹ̀ gèrè ọmọ o jésù olúwa màmá mo ní kéde pàtàkì fún àwọn tó wà ní atẹ àti agbègbè rẹ ìfà kò síbi tó yẹ kó wà tí ó yẹ kó jàfà ní ohun tí mo fẹ́ sọ yìí ìsọjí ìta gbangba fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílùú ata nílùú ata ní ọ̀la mo ń bọ̀ ń bẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ lẹ́yìn mi jésù ló ní ká bẹ ìlú náà wò ní ọ̀la ẹ̀mí ọlọ́run dẹ̀ ní kí kó má tù wá fún àwọn tó bá máa pàdé mi níbẹ̀ kí n dẹ̀ á fún ọ ní ọ̀fẹ́ káde sórí lọlé prophet tó pé bàbá revelation ń lólùgbàlejò wà ago mẹ́rin ní ìrọ̀lẹ́ ọ̀la ni sà tó bá ti dé ìlú àtàn béèrè fún atan asaro ní primary school ibẹ̀ ni wòlíì rẹ máa wà ní ìrọ̀lẹ́ ọ̀la ọlọ́run bàbá alábìyamọ o
4: ààyè ló wà.
5: Hello, hello, prophet 09060571110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde first bank.
0: Abiyamo, a ò ní máa bọ́ jẹmọ.
6: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
7: The time is 6 a.m.
4: from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
6: Lati ikoni konga agbomogbe girege lago mefa idajilu.
7: Hello, good morning. Here's the headline news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching live from Wells Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toluwale K. Ali. President Bola Tinubu transmits two bills seeking to overhaul Nigeria's drug enforcement framework and expand the investigative powers of the Nigerian Safety Investigation Bureau to the Senate for consideration. Federal government announces plans to intensify hand-washing awareness campaigns in schools, healthcare facilities, markets, and rural communities to prevent the spread of communicable diseases. Senate President Godswill Akpabio opposes moves to decriminalize attempted suicide, insisting that survivors should be jailed as the Senate passed for second reading a bill seeking to replace criminal punishment with medical treatment and rehabilitation. Oyo State government debunks claims of a diphtheria outbreak in the state, insisting that no case of the disease has been confirmed, despite the identification of suspected cases in some local government areas. Independent National Electoral Commission, INEC, assures Nigerians that it is committed to ensuring transparency and accountability in the electoral process through effective voter education and public enlightenment. Former Congolese President Joseph Kabila has been named the leader of a new rebel coalition seeking to oust the government. That's the headline news. Join us at 6:30 a.m. on Perspectives Unlimited. I am Toluwale K. Ali. Thank you for listening. God bless you.
4: Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe gongon lewa.
8: Eko juma, won yi ni akoko iroyin to suyo laaro toni. Lati ikani West Radio 89.3 FM. Ikani kanga gbomagbe to kun fun mi ogbon, imo ati oye ti a kale si opopona Lavia Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. Temi tope Olawole ni oruko temi. Are Bola Tinubu lo ti tari awon iwe aba meji le to pe fun atuto ni eka iro lagbara ogun lorilede Nigeria, ati ele to ni se pelu imugboro agbara iwadi eka itopinpin lorilede Nigeria le to ti tari si ile asofin agba fun agbeyewo. Ijọba apapọ ti kede erongba itepelemo igbese lori owo fifo le ti won ma se ipolongo re di awon ile eko, ile itoju, oja ati awon ese kuku lati le pinwo itankale arun. En ti se are fun ile asofin agba lorilede Nigeria, Godswill Akpabio, lori tako igbese lati yo ise ile igbiyanju iseku para eni kuro ninu iwa odaran todo lori wipe iru eni ti aje iwa baje ohun ba simo lori bodo fi ewon jura. Ege bi ile asofin agba ti se gbe iwe aba ohun fun kika lekeje lati le ropo ijiya labe ofin pelu iwosan. Ijọba ipinle Oyo ti tako oro sise yo arun asekupani ni ipinle yi. Won duro lori pe ko si irufe arun be le ti won se ifidimule re yato si idanimo awon ifurasi isele kokan le to waye ni awon ijọba abile kokan ni ipinle yi. Ajo olominira to bojuto eto idibo lorilede Nigeria ti a mo si INEC ti fi da awon lede Nigeria loju wipe won ti fi ara onje lati le ri pe ikun akoyawo wa nide awon igbese to ni se pelu eto edibo nipase idanileko ati gbadegba fun awon oludibo pelu ilaniloye. Are teleri nile Congo Joseph Kabila ile an ti daruko egeberin ti o je adari fun egbe ipeyopo le to npe fun pasiparo ijoba eye lo pe koko iroyin to suyo laaro toni e pade wa laago mejo lori agbeyewo iroyin agbomagbe temi tope olawole ni oruko temi e seun te ngbo wa Olorun yo bukun yin ami
9: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.
4: Nine point three FM, your preferred wholesome radio.

Manye koshe lati oshu akoko ninu odun yi wonu oshu kewa yi mu yopo un wa pelu mi iji to dide si mi e ba nteri re ba owo ja idamu ati iyonu gbogbo ti o ta fe gbele mi e ba nba wi e ngba mi lowo ota e nyo mi ninu ewu gbogbo ogo mani foruko yin ni okerun haleluya bere fun idarijo ese wipe oluwa mo ti to wa losu yi o dari ese mi jimi bo ti wi ninu anu re o dariji o jesu oluwa wa amen mo fe ko fi tara nla pe baba yen sirin ajo re losu yi wipe oluwa e ma je ko sumo le mi emi apanirun emi apogorun emi to man so si awon eniyan dakurete eyi ti o taran jade sosu yi e ma faye gba ninu ile mi ko bodo sumo mi o

0: eba mi le danu gbadura yen pe ko bodo sumo mi ninu ebi mi eba mi le danu ele danu ele danu emi ton paye eni run ton pogbo awon eniyan emi to man ba ise awon eniyan je oluwa ba mi le danu ele lugbo ele danu e ma faaye gba ele danu emi ton pa ise lara iwo emi ton pa igbesoke run ni oruko Jesu Kristi Nazareti pare ni waju mi pare pare pare danu in the mighty name of Jesus Christ so radu ayen gba sa titun baba ipesa wi pe oluwa ninu osu titun ti mu wo yi ma je padanu rere mi o bodo padanu rere o mo ko lati padanu rere gbogbo agbara to lohun ma dide si mi ninu osu yi lati mu mi padanu rere e so dalai lagbara laye mi e je ko dalai lagbara e mu dalai lagbara so radu igbasa ba awon emi yi wi laye ka re awon emi ti o kin fe je keyan wa lara awon ti o kore opin odun so wi pe mo ko ninu ise mi soro wi pe mo ko fun omo mi mo ko fun oko mi mo ko fun aya mi awon emi to man duro tini lati mu ni padanu n to dara ninu osu yi oluwa le won danu fun mi gba dada wi pe le won danu lona kona ma le won danu fun mi ma le won danu ma le won danu kan da wa ti lori mi ninu ebi mi ba mi le won danu ke Jesu sa faye re ninu osu yi wi pe oluwa ninu osu kewa ti mo wa yi emi ati ile mi so dada wi pe emi ati ile mi bo ti le won kewu tabi idamu po to losu yi e pa mi mo ati mi atun gbogbo ta npe mo mi ewu o bodo wuwa e pa wa mo idamu o bodo koluwa ainisimi bodo rin jina siwa angeli alaabo nibi ti nba te nibi ti nba joko si soro wi pe nibi ti nba wo nibi ti nba duro si ki bi o jina siwa ori be bo se nlo ni owo abo eledumare loruko Jesu ati wo ati ile re ko boyin bo se njade lo ninu osu yi o ni se se gbe emi parun laye ka re to le fe faye re se bugbe lone agbara oluwa o le danu ni waju re o kolu ninu ise re o kolu laye omo re o kolu ninu osu to waye ohun rere gbogbo to je ti re o ni padanu won eyi to je ti omo re ko ni padanu re ati wo ati oko re ohun rere gbogbo te ba le pa re yo teyin lowo Jesu Kristi oluwa wa Ami. Gbogbo eniyan ton porilede yi mo lara ipo kipo tohun te le dimu lorilede yi e yi pada si Olorun ko le ran wa lowo lati ba wa tun rilede yi se nitori ta ba ni paro funra wa oyun unu tan ti bi o mo wi pe nkan o lo lorilede yi bo se ye ko ma lo afefe to nfe sawun eniyan otura inu ikaya soke ni gbogbo eniyan wa nitori ko si ifokan bale ohun gbogbo ta fi n soro o ti dori kodo gbogbo eniyan lo n kigbe inira lojoojumo opo ipejopo na ti n gbadura fun idasi Olorun ti o sami opo ogbon ori lati sa ti o sona abayo ki lo fa eyi ki lo de ti o fi sona abayo idi ta fi rona abayo ni gbogbo awon igbese ta ti n gbe lorileede yi tabi lebi kookan ni wipe ife Olorun ni sise ti di n ta gba segbe kan nitori ife tinu mi ni ma se igbiyanju ati awon ilakaka wa to ye ko Olorun kun lowo ko mere kankan jade nitori igbe aye kikoyin si Olorun ta n gbe lorileede yi be latodo awon adari titi dodo awon ton sadari le lori enikan wa n bere pe ki wa la se bayi ohun ta si le se wa ta ba ti le yi pada sodo re ta yera fawon iwa iri to n be lowo wa awon iwa ibaje to moju Olorun koro si wa idaniloju wa wipe Olorun yo yi pada si wa ifun ta ba ja lai lagbara yo kun igbiyanju wa lati so wa dalagbara eja gbon ti second chronicle chapter 7 verse 14 so oni wipe bi awon eniyan mi ta n poruko mi mo ba ara won sile ti won ba si gbadura ti won ba si wa oju mi ti won ba si yi pada kuro ninu ona buburu won nigba na ni emi o gbo lati orun wa ki lo fe gbo adura won ni yo dari ese orilede tabori kankan to nbe ninu orilede yen ji leyin igba to ba dari ese ji won tan yo wo le won san leyin igba to ba wo le won san igba yi loju oluwa o to sisi gbogbo eniyan to nbe ninu ilu yen ase ti oluwa ti o sisi ohun ebe wa lo nfa aire si adura wa oni o je ka adura wa o gba oni o je ki yi pada o ba wa aini po si ko si fokan bale gbogbo okan to lori ofe lati ma gbo mi ni wakati yi buyo wa lorileede yi lowo lowo tabi wo wa lorileede mi ohun ta nilo ni pe ka yi pada si olorun ki ile wa le mu rere jade ki awon ona to dile la ki gbogbo n ta pe ni ogun isare soke sodo ba le dopin ta ba le yi pada ka koju wa pada si arugbo ojo eni to mu mi nira jade ninu inira eni ti isakoso ye sa amugba otun ba wa yo si so gbogbo to le dero ninu we Psalm 85 verse 7 lo sisale gbon to so nibe oluwa fi anu re won fun wa ki o si fun wa ni igbala re gbon to tele emi o gbo bi olorun oluwa yo ti wi nitori yo so alaafia si awon eniyan re ati si awon eniyan mimo re sugbon ki won ki o ma tun pada si were ta ba gba oro yi ta si mulo nigba yi ni n to so ninu ese kesan yo se leyin eyi ka ma reti ogo orileede ogo ebi aanu alaafia ma bere si ni gbinle ninu ise enikankan o ba wa loko alaafia joba nibe emi buruko arin jina lagbegbe enikankan ile wa ta n pariwo po ti dasale yen a wa bere si ni mu n to dara jade ohun ti mo n so fun wa na ni pe e je ka yi pada si olorun be latodo awon alakoso ilu yi titu dori awa tan sakoso le lori e je ki gbogbo wa o yi pada si olorun awon ta gbe dani yen e ja gbe segbe kan ka wa gbe olorun ta gbe segbe kan yen ka wa ju wa kun gbogbo ta fe ba le te wa lowo to ba ni kini mo so to gba nti mo so yi iwo ise re ebi re omo re oko re yato sorileede e o gba ominira iye pada si bayin gbe owo re sori re so tele si aye re wipe iwo iseda mi o onilo ominira ku lowo inira gba ominira ku lowo inira madake o wipe oluwa ebi mi nilo ominira ku lowo inira e fun ni ominira ko le bo ninu inira e fun loni so wipe mo pa ni ase wipe iwo aye mi gba agbara toto bo lowo agbara munisin se wa soro so wipe mo pa ni ase tun so le kan si pe mo pa ni ase iwo alaafia mi ti okukun fi agbara gba lati ma musin agbara lati bo wa so pelu itara ni wipe gba so wipe anu olorun to mure farahan ninu osu yi wonu aye mi wa sori oro so eyi lemi na fi se didi re anu to nba alaafia eledumare rin to nfa n to dara wole to ba ri ami se loruko oluwa ko te o lowo anu to ma se didi ohun gbogbo to fe to ma ko won po le o lowo loruko jesu o ya gba laarin opo eniyan kaye re ni ipa ase agbara to wo mi marasan oro oluwa ni wipe itede olu yi dara sugbon omi koro ile sisa leyin oro yi bibeli ni wipe emi oluwa balewo oli lati bere fun awokoto ati iyo a si towo woli satunse si omi ati ilu ti o mu ayo jade iraba soba ayadali akaba mupa ni ase si orileede yi ohun gbogbo to mu ikoro wa nibe ti o je kayo farahan bo tile je pe ipinle orileede dara ni tooto sugbon ta lo si orisun won se ba je leyi ta fi ri ikoro ti o fi si adun gbogbo ohun to sise ikoro lorileede yi towo ja re wa wonu ebi kankan tawon eniyan fi pohun rere inira loni emi mimo lo sibe o tun won se ikoro di adun On ta pe ni ibanuje odohun idagbe ori be ko tun yi pada go ni foruko yin ni okanrun hallelujah amen la ni ko fi claim esa jesu oluwa wa amen gbagbo wipe ohun gbogbo to ti bere ninu adua anu ti se nigba ta ba tun pade oluwa yo ti bukun fun o
1: Eto akoko ibapadanu ni asese gbo tan yi lati le se ranse Christ Word Overcomer Ministry iranse Olorun Emmanuel ni wo sese fi onje mi bo wa anu Olorun ko ni fi gbogbo wa sile te ba fe ba wa soro tabi e fe adura ati igbani nimoran cancel e pe ero ibani soro yi 0706667310707 0706667310707 tabi 08159481 85081 59 48 41 85 ki oluwa ko bukun fun yin jesu loluwa

0: Rose Radio 89.3 FM. Ni be gongong le wa.
1: Egbon mi.
2: Ah, aburo, oh, mo binu ohun ori oni.
1: Emi le wan ro, mo tin pe yin bi e meta baye ti egbo.
2: O oro da ti o lo dede ina mo ni. Abi se ko wa to ro ni. Odo ya, o wa awon omolewe si ti to san. Koda oja ti bi ose meta ni nbe lori gba mi. Wo o sun mi oje.
1: Odo ya ke, egbon mi. Se le ti igbon pa Wells Radio ni.
2: Wells Radio. E won tun Wells Radio.
1: Egbon mi, e mo Wells Radio 89.3 FM to wa lo luyole. Logan ti Wells Radio ba ti ba yin polowo oja ironu ti dopenu oja yin o mo ta ni warawara tawon onibara o si mo boyin ta jo mo pugbaje ewo e mo fi kan pe meji o Wells Radio lona abayo nibe le ti polowo oja tojo o si mo ta warawara
2: ah o da na kin tete wa lo polowo oja mi ni Wells Radio 89.3 FM kin le ma tatajiri oja
1: ewo o se koko Wells Radio 89.3 FM le ti le polowo oja yin ta jo mo pugbaje ti gbogbo e o mo ta wara sesa
3: to eyin yan wa oro le ti gbo yan o e wa ka ba yin polowo oja yin ni ikane kanga go magbe West Radio 89.3 FM ti akale si opopona Love Avenue Oloyole Estate Ibadan ele pe sori ago 0903-936-8185 tabi 0706-840-7359 tabi 0805-300-7582 ipolowo oja ni lagumo owo dera dera wa polowo oja
4: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.

ndị be anyị ndewo nu. Ihe ọma kpọọ unu dum ihu ebe ọ dị ukwuu ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 14 ụbọchị Wednesday n'ime ọnwa Ọktoba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu ntị ugbu a site na redio nke mbụ n'ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ isiokwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ambassador Olufemi Ajadi Oguntoyinbo kwere ndị na-azụ ahịa n'ime Oyo Central nkwa ego dị nde 50 iji nyere ha aka. Otu onye ọkaikpe ekwutọọla ihe onyeisi sineti Godswill Akpabio kwuru maka ịtụ onye chọrọ igbu onwe ya nga. Pope Leo, onyeisi ndị Katọlik n'ụwa dum, gara ụlọ ọgwụ maka ịwa mma ahụ. Ahụ adịla ya mma ugbu a. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa anyị wetara unu dum taa n'uju ya. Ambassador Olufemi Ajadi Oguntoyinbo nke Allied People's Movement n'ime Oyo Central agwala ndị na-azụ ahịa na ya ga-enye ha nde 50 iji nyere ha aka ma gbaa ha ume mgbe ọ gara maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-eme n'afọ 2027. Ọ kwere nkwa mgbe ya na ndị na-azụ ahịa na-akpakọta ụka, ebe ọ gwara ha na ya ga-eme ihe ga-eme ka obi dị ha mma ma ọ bụrụ na ha etinyere ya akwụkwọ na ndọrọ ndọrọ a ga-eme n'afọ na-abịanụ ma ya nwee mmeri. Onyeisi ndị Ebede Local Government Chairman na onyeisi ndị Algon nke aha ya bụ Honorable Sikiru Oyedele Sanda kpọrọ ndị na-azụ ahịa ka ha gbaa mbọ hụ na ha tinyere aka ha n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-eme iji họpụta onye ga-anọchi anya ha ọfụma. Babalọja General nke Oyo State Alhaji Yekini Abbas Oladapo si ka enyere ndị na-azụ ahịa aka na ndị isi ahịa wee gwa ndị mmadụ ka ha kwadoo onye ndị APM niile wepụtara n'ihi na ha nwere mmasị na ndị APM ga-emete Oyo State mma ebe ọ dị ukwuu.

Otu onye ọka ukwu aha ya bụ Pelumi Olajengbesi akọtọọla ihe Senate President Godswill Akpabio kwuru na onye ọbụla chọrọ igbu onwe ya ma o gbughịzị na a ga-atụ ya nga. N'ihe o kwuru na Facebook, Olajengbesi kwuru na ihe onye chọrọ mgbu onwe ya chọrọ abụghị ịtụ nga n'ọka amara ka a ga-esi nyere ya aka, ebe a ka ọ nọ wee kwutọọ ihe Godswill Akpabio kwuru ka eme onye ọbụla chọrọ mgbu onwe ya mana o nweghịzi ike igbu onwe ya. O kwuru ihe a ụbọchị Tuzdee. E kwuru na iwu ewepụtara ugbu a maka onye ọbụla chọrọ igbu onwe ya mana o nweghịzi ike igbu onwe ya na a ga-atụ ya nga. Okwu a ka dịkwa na n'ime Sineti ebe ha na-elebe ya anya ugbu a ebe ọ dị ukwuu. Onye isi ndị Katọlik n'ụwa dum, Pope Leo nke 14, gara ụlọ ọgwụ maka ịwa mma ahụ n'ebe a kpọrọ Gemelli Hospital nke dị na mba Rome. Ha kwuru na ihe a emere Pope na emetere ya ọfụma. Pope gbara afọ 71. O nwere nsogbu maka ka esi eku ume mgbe e buru ya wee gaba ụlọ ọgwụ. E kwuru na ndị dọkịta netere ya anya ekwuola na ihe mere na emetere ya ọfụma na ọ na-agbakezi ugbu a. Onye odeakwụkwọ ndị Amerịka Marco Rubio na onye isi ndị Australia Anthony Albanese ezigarala ya ozi nke ime ya ka ahụ sie ike ọfụma. Mata na Pope na-akwado ije njem na mba Uruguay, Argentina na Peru bido na ọnwa Disemba, ụbọchị 6 n'ime ọnwa Disemba wee ruo ụbọchị 17. Pope Leo wetara onyeisi Katọlik ụbọchị Mee 2025 ka emere ya onyeisi Katọlik n'ime mba ụwa dum. Nke a bụ izizi Pope Leo na-aga ụlọ ọgwụ maka ahụ adịghị mma. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe, ma biko gezie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na ambasado Olufemi Ajadi Oguntoyinbo kwere ndị na-azụ ahịa n'ime Oyo Central nkwa ego dị nde 50 iji nyere ha aka. Otu onye ọkaikpe ukwu n'ime obodo Naijiria ekwuola na ihe Godswill Akpabio kwuru na onye ọbụla chọrọ igbu onwe ya mana o nweghịzi isi na a ga-atụ onye dị etu a nga. Onye isi ndị okwukwe Katọlik na mba ụwa dum, Pope Leo nke 14, na-agbakezi ugbu a kamgbe o si ụlọ ọgwụ wee pụta. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na ebe aka ruru nwaanyị mkpụmkpụ ka ọ na-atụkwasị dị ya. Chukwu Okike Abiama, buoru unu ụzọ, meere unu azụ, onye agara nwanne ya.

Moni iba fun baba mi atere kari aye gbani gbani ti aye nsaya oba to ni mo fun to hun sin jade nbe ti o se temi ni ala fun ni ti bom bom modupe o modupe pe ko modupe lo mo sise ba lo gbogbo awon soro soro to tin soro kemi o tun mo soro gbogbo awon to ti gori agbagbe kemi o to gori agbegbe mo ni iba gbogbo yin o mo ni ese mo ni ejodu mi se o akotun eto edu okan na lo tu gori agbagbe losan toni o ko temi o yi pada aje ni ke fun mi lola aja o loruko temi ti gbogbo yin mo si aje kristi emi ama le mi lo mo agbo mesun o ma ji lala oso o ma ji fojo gbogbo dara bi egbe emi lo mo alu sekere ma lu tise emi lo mo aladi oba Shakini le baba to bi mi lomo emi lomo Shaki ogun oro ki agbede oro bata jeje yen ba won da sabare tero ton ba ni ba won pe bologun mo ni e wa nkan fidile e fidile nkan nitori akotun eto edu okan na lo tu gori agbagbe losan toni mi o da meto iwa awon eyan be pelu mi ninu kulu losan toni mo ki amoju ero Steven won wa nbi awon lo je ke ma gbo mi kitikiti lo san toni mo ki alase atoludare ikanni Wells Radio ikanni momle bi akoko ni gbogbo se Nigeria la pe ni abi ni gbogbo Southwest patapata mo ki eni ta fi to tuko gbogbo Wells Radio general manager temi na mo ki won ni bajaba gbe egun afikale si mo ni e wa kan fidile se fidile nkan e gbogbo eyin iya loja iya laje patapata gbogbo bi ti e ba wa gbogbo eyin ti e nwa ko gbogbo eyin ti e wa nile ise nla nla olokowo kekeke ani e fidile le e wa kan fidile e fidile nkan tori alari o chagbe nkan gbe nkan hanu losan toni gege be ti mo pe edu eto edun oko iriri aye awon eyan kan la ma mu wa fun yin in to sele seni kan to ni aje omo aje nkan ba sele si mi o wa ba nbo aye gbo kini kin se elei kuro la ro so won ni bo sosi ori eje won okun kun do eto lo losan toni ka mu nti lagbaja tamedun ton so fun wa mo fe ran yin mo fe be yin so le mo fi number lede lati pe wole pe kini keyan eni to moro e wa kini ko se pe ba tin gba wa lamoran e dakun mo fe so so tori n to sele seyan kan edun okan eyan kan ni n to dun yan kan lokan to mu lede wa fun yin pe e dakun e ba n da si kini kin se ma na be fun yin pe bayi lo se sele ike se mi lo sele si o ki si se aruso in te eyan kan ni aje omo aje dakun kini sele si mi ki le ro pe mo le se gbogbo eyan omo Nigeria dakun ba mi da si tako ko ba to a o fi number lede ke pe wole lati da soro na e farale ke e farabale ke ba mi gbo nti o sele sarabirin kan e mo fe ti o te gbo ni bi ojo mele kan seyin larabirin yi lo to mi wa o ni aje o maje o ni o sawo o ni nkan sele nkan subu temi mo ni o sawo o ni ha o ni to ba se wo ki lo se mo ni ah emi o ni nkan kan ti mo fe so lori oro a na nbe saye fomo Nigeria ni kan ba wa gbo fún gbogbo ẹyin tí ẹsẹ ń darapọ mọ wa ètò ẹdùn ọkàn náà ń lẹ ń bá wa gbọ mo dẹ ṣẹṣẹ fẹ bẹrẹ mo ṣẹṣẹ fẹ wọnú kúkún dùn ètò ni ẹ tí ì pẹ rárá. bọ́rọ̀ náà ṣe ṣẹlẹ̀ bó ṣe náà ń bẹ fún mi rè ó ní bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn tómijé ló fi ń sọ̀rọ̀ ìfún mi ò torí ń tó dùn jọjọ ni
Oni bi odun merin seyin ajo maje oni on lo npade arakunrin kan. Oni bo n se pade arakunrin mi ni da oko eyan tori mi o fe ka ma so pe ah mo meni lagbaja to sele si. Koda mi ni da ko lu gan nitori ta ba tin da ko ru ta tin da ko ta tin sakawe ta tin sapejuwe awon kan le mo so pe ah atimi to sele si aferu. Oni bi odun merin seyin oni mo pade arakunrin yi. Oni o le eyan tan tomije lojo o de sa kan mo ni nujunu mu mi ko se suru oni gba mo pade oni fe kan tele awon molebi o tin bo npo won ran ko wale oni gbogbo awon tawon jo jero tawon jo jore oni gbogbo won lo ti mo ko wale oni koda gbogbo awon alabaton ohun tawon jo jero gbogbo won ti rele oko koda e to ti bimo meji ti bimo meji to ti bimo meta ti bimo meta oni gba to wa pade arakunrin o lo ni fe tan o lo ni o fi fe han sohun gan gidi ni oni laarin osu meta ka ma foro oni ohun ti mu dele o ti wa mole awon koda ko si nti o fi fe han sun sa ara nkan fun ni ni sa ara gbogbo koda ara wo tele danwo oni leyin osu meta o di po ohun lo le re lo dana oni bo n tin dana o di pe ko sun ojo kan o sun ojo meji mo fe ka farabale ka keko oni osu merin lo oni lo ba di po ohun fe ra ku oni ki lo fe ra ku fun inu e dun o lo fi dunu han gidi koda o wale wa dobale pe omo te fun mi pe won idana o amo inu e sadun pe omo to hun ti e so pe ohun awon jo nbara won ririn ajo ife yi laarin osu melo ta awon jo ririn ajo to si bere si ni awon jo se wale wode on wa dana fo on wale laarin osu kan o fe ra ku oni fe kan tele arakunrin ni o digba ti obirin ba to loyun fun ko ohun to le segbeyawo oni tawon bi on sonu o lasiko ti wa to ko on lo kawon bi on wa kan wa dana bo ti wi fun iya arabirin ri inu awon obi omo dun oni ah a je pe tawon ogbe tawon ti duro lati jo pe se lagbaja o ti e wa ni segbeyawo eje sare ya bara kin sare menu le nkan arabirin je sowosowo agbe ti mo nsowo oko kasu oni oko kasu awon to ba je agbe to nsoko kasu won mo tin mo nta isu won si mo popolopo wo ni nbe nbe eje pada sibi ti mo wa bo ti ni awon wa mole leyin to soro itan onikaluku pinya arakunrin lo le re o fi yawo re le nile won pe si wa nile yin ki mommy re mo toju re eje so fun yin pe oniwosan onisegun ibo oni iya omobirin ta n wi to nile iwosan koda ile ti won gbe legbe re nile iwosan re wa wa fi yen so pe duro lodo mo mi re to je pe wo fi mo moju tu o bo ba di ose ti nbo emi o lo le lo so fa won obi mi pe obirin kan temi ti mo ti ta tu ke si wa lo mo awon obi mi won ba pin ya won lo bi obirin ise je sowosowo noni idi ise agbe o ni oko eyi to joko kasu o si ni ege amo mo rowo ni di kasu yi tasiko re ba to ju idi ege yi lo oni bo dijo keta tarakunrin wale to wa foju han pe looto emi mo fun loyun awon bi mi si nbo lo ba pe ohun lori ero ibanisoro oni lagbaja iwo ko yi oni awon ja ti mo nreti o leni to ye ko sanwo oja yi olohun ori pe oni dakun
mo nilo 300,000. Ijo le ba mi se transfer sinu account yi ki won ma ba da oja mi pada. Oja e bi mi poja wo loja to pe. Arabirin ni I ma ra oyin ni kegi kegi. Ati awon kan ogbin baun a ma ra jo sinu le tohun si foju ri pe in ko awon kan ijo bi ka ra oyin kara di ni galonu galonu kara di agbon awon kan be be a mo ra rajo a wa ko ranse o lawon oni bara ti mo ko ranse sin oni odunrun egberun egberun ni mo nilo 300,000 sare ba sowo yi o da si asiko ti o mo birin na kere oko kasu totaja oni ah okunrin ti mo ti fe ra ku fun ta tin ba ni ajo wa bo lati boya bi osu melo kan seyin ki si sa koko gege bo se so oni ki sa koko ti o ya ro owo ba n lowo ti o si san pada loju ese ngba ti gugu e ba yanju oni ohun se meji meji olohun ba ohun mo ro ba ni soro ohun ohun send di owo yi ohun fi ranse si account to send di si ohun oni kere to o fowo iranse tan lo n pe afesona n pe ko confirm pe ohun send di receipt pe ohun ti send di owo oni ero ba ni soro ri lo olohun wo pe network fe sapa kan ja money o lohun ba lo sun bo so wa le on lo sun to ohun oni gba to ohun o tu ji laaro gege bo ti je pe oni kan kokko pe ohun laaro kutu ai ohun o ri karakunrin tu pe ohun emi o ma ni ku abegi eyin ko yi o lohun duro de ago mewa ohun o ri karakunrin pe oni bo se da ago meji la ohun pakitimora.

0: Eni bi eni lomode n kawo eji bi eji lagba n tayo e tabi e teje atarawa lore. Bo ba ti doro lore bayi, ema po na le man ri emi bayi, ona mo se agbede, iyen ma fi mo ki alejo mi, ka bo, sori eto, e ba n kawo ara ile.
1: E se olotu, oruko.

0: Efile, Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe gongon lewa.
1: Egbon mi.
2: Ah, aburo, oh, mo binu ohun ori oni.
1: Emi le wan ro, mo tin pe yin bi e meta baye ti e gbo.
2: O oro ja ti o lo dede ina mo ni. Abi se ko wa toro ni. Odo ya, o wa awon omolewe si ti to san. Koda oja ti bi ose meta ni nbe lori gba mi. Wo o sun mi oje.
1: Ojo ya ke, egbon mi. Se le ti igbon pa Wells Radio ni.
2: Wells Radio. E won tun Wells Radio.
1: Egbon mi, e mo Wells Radio 89.3 FM to wa lo luyole. Logan ti Wells Radio ba ti ba yin polowo oja ironu ti dopinu oja yin o mo ta ni warawara tawon onibara o si mo boyin ta yo mo pugbaje e wo e mo fi kan pe meji o Wells Radio lona abayo nibe le ti polowo oja tojo o si mo ta warawara
2: ah o da na kin tete wa lo polowo oja mi ni Wells Radio 89.3 FM kin le ma tatajere oja
1: e wo o se koko Wells Radio 89.3 FM le ti le polowo oja yin ta yo mo pugbaje ti gbogbo e o mo ta wara sesa
3: to eyin yan wa oro le ti gbo yan o e wa ka ba yin polowo oja yin ni ikane ganga ko magbe West Radio 89.3 FM ya kale si opopona Love Avenue Oloyole Estate Ibadan ele pe sori ago 0903 936 8185 tabi 0706 840 7359 tabi 0805 300 7582 ipolowo oja ni lagumo owo dera dera wa polowo oja.
4: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.

0: na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe adupe pe okun ilo siwaju yo mo ba wa o akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija omo ni ija oba ti pere lokun atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyun nu ase di e mo gbo west radio 89.3 FM.
1: West Radio 89.3 FM. Kongda Gbomagbe.

Akola wole lo ko mi je o olootu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le osu si o afenti oba nile balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa yibo e mo gbo ti yibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa.

0: ido ko dododo ja gule male wa
1: wa ti fun gbadu
0: mere di eska kanka eska kanka kini o mu si ni won pe lani kan soso adi o ma madu adi o ma madu o me ja do ni wo emi ori ki o le bi toro eska kanka ira la ibunya ira ma to ibunya ile epo to nya to nya ju ni igboro mu si te si kanka ni
2: ebile emo ikuro Wells Radio 89.3 FM nibe gongo lewa
0: dalmanu ama ko sabo olohun o feri jin baba re o o se to gbaye baba re mu dada ki awo di o to pa ya gogo ama to bi o ti do bi so dan sarama haji dan sarama ni dan sarama haji ko mo ti sa ti si ande be ru wa sa lai ba